Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan, baras dusun. FPM kaningaw, buhoy araman.

Mumang ko papadagang, o mumang nagi ang tutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw damagikinangaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan, id nomor iso 6, teka iso walu. Osiribagatang, osinang, osudongot gata.

0: Ama, kahadi chiguya, mesti mantok og gumpyo at bawang tokaw.
1: Otopot iri, no au gumpyo at bawang tokaw, au tokaw kanut wai tuburisi am arumbak. Isa ko na gimantad kolumisan da pumagunan.
0: Otopot tay.
1: Kailo ko, tumanod ko bisan kaya nun po sarili, kiharus ginumo 600 turu na hapadam 2 bawang it pentong ko paguntakaw. Am 2 na hapadam 5 kamantad bawang dila na panu na trinomos.
0: Am pengko na takaw mamagampit bawang takaw.
1: Kada pamansoy hal-hal, it karumos am karumbak nagi dat bawang.
0: Oh, sunodan ko yan na musti mantakaw gampiyo at bawang takaw. Kiyama?
1: Atapat kapiyo.

Inga nakabias ni Wanta Dinor Zizi Safira Pinata Amku walan sandah nakulihi sa ginawa di kayo nakorongo ngay sinding nulo da kasaban diti nakorongo da sinding nakoni man da pumalihi sa ginawa di kayo marati jam kahapa duro minita kasaban hiti da kayo nanta ko kita pinay kada tako lihway ta pinay ko ngawi montako dat kasasari tako mongon si ko da minamangon kya montako da oinsanan tataba dit nanu tako tadaw diti teko selina di ko posyen tako so manu aw tako kupriman kya hadat nanuan tako da tataba om nanuan tako nagi da barakat kanu kasanangan manta dit pinakyan tako so manu dat otaliban tako mungintong om mongon si ko montako da oinsanan kasanangan id ko posyen tako kya nga saroho na ta pinay so kurupya kinoy kawasan tako id ko posyen nga kada umbalumbal da akawas ot ginawo kada baling kahangon do aratu tu id siriba ingawi tinimpunan dat mindakod bang to binay ko kakal mo kinongaw sinding nulo da kasaban niti sining manta di Francis pudon mogi tat

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Uy, oh, di bawang. Ngayon ko pahila. Namsa ko pahila.
2: Eh.
1: Uy.
2: Ay, no dia manu itin sa depan naik leh.
1: Eh, Jirin, mangyay ko pa sa bawang.
2: Ato, kay, inga man ako wagi, wala ito, maso kay ti bawang ay.
1: Ay, warok ba nga, tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sunong bujiat sa dopan may pa sa bawang.
2: Milo, nagi, dat mo sa bawang, ay sasala, nga, intan bagya. I, may bagya dit, aw, po sumadap, asadap, nagyati, pukulan ng labi, ina.
1: Iri, nagi dat pa sunong may pa sa dopan.
2: Pinka, kabara sa malayang lahing, sasadapan na pa nga, milo may pimpan Now, lalabi pa kopya iti bawang. Papasal nga, gumuot kanta kandita kopya sa nang kumaysa na pa nga sigarin arikatan ka dulong padang nga ay sa tulong ka kita. Kaduwa na pa nga otuangan ka ay sa tulong ka kita. Karuba ka na dit, kawayan dit taasin naman ng palis ay sa ko kita muti.
1: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Potado ako dah muli.
2: Baham ka na na. Potado ikam muli.
1: Ay, bah, kana.
3: Kaino, ramai toko pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon konopo. Ko karamayan ngapuno ko tanda penudukan kepogulu om lang toko. Sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Otobian mamaramai tarau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Jam ko hopo dapat na hopo minit ko sabon pon siko kumari ko yu kakal mi apa hai hiti Radio Malaysia kuninga FM kia kakal tak po hiti da ko selimbahan na boros dusun ku hoi aramai bo alang sandah na ko lihis ngaya ginawa di ko yu na korang oda sining-sining na ko ni nulu da kasabon diti mada po melihis ginawa di ko yu om kada lihwai tapi naik ko jam ko pada miso ko sabon diti mangkino to ko dot kabar kuninga FM kada nagi lihwai tadau diti tadau ko tolu jam ko pada miso tolu na hopad minit ke sabon makin otak diti ababayan son dukut. Baik robot tapi naik kau kumari kau yu di tauruh yang nama mason main apa di kau yu poto da pasan di kau yu ya megal kasari maya di ti WhatsApp man di kau yu tai pengaran di kau yu tadun di kau yu om pasan tai kau suai kau man di kau yu tai po omilah kau nagi dat memaguno di ti voice note poto da napa di kau yu maya di ti WhatsApp keningau FM tai kau omilah nagi mamason maya di ti Facebook keningau FM hebat syoknya harap patimpu montok di kau yu da mau keringau man aku waras susuyan man di kau yu pogi ilang ay kumad mogi kinangaw ngawi maya na pa di kayo patadahot pagkaringaw di kayo maya di ti WhatsApp te kay ti Facebook kaningaw FM damat na gandad-gandad di kayo kaya damat na gida makinaw toko wari katatimpo di jam ko pada misa kasabon kada po mong malihis ginawa miyang pay sining nulo di kasabon ni ti makinaw sining mata di Rida Sopirosirosi.

Koilo konangku, mamanaw gakod miampai lang to sikap teko ang tutunan. Sebagai breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit osonong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi otopot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osonong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu ida sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit akayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh asoro. Katingaligan tungungan toko tainsanan.

0: Dilo mo sa no, niya ang paidahay i-Kininga FM. Siyang mapapapati, tituro, megahertz,
1: kuhoy arama, ay bo. Sondukot, sondukot, sondukot.

0: scammer ko pa yung gitin ng Tito Maria.
1: Katok scammer kya?
0: Ya, sabab tulong dit andat-adadan ko pipiril night. Tiga, di kat madalipon loho do pa ino.
1: Ako kay kakadya ba iti?
0: No kabar no pa ino Tito Maria?
1: Asa nang iba boy?
0: Alhamdulillah Tito Maria. Amo ko lang adan doon Tito Maria. Ano ba muting nga? Langan doon ko makan Tito Maria.
1: Ato, kwarasan na ko piyaya boy. Uy.
0: Iyo ko may mga harap perasaan Tito Maria. Ayos na para perasaan ko nga. O susamat eh.
1: Ato ko mati.
0: Maria.
1: Ya.
0: Ano ko rin to? Amo kami ni Monsoldo hadit binundelo ko di gulong.
1: Eh, pasusuyon ko di kadharo timpo kaya boy.
0: Sera.
1: Sera ka pirwa kita kaya boy?
0: Meron ba?
1: Iya. Boy, meron ba kita?
0: Baka ito mo kaya pirwaan kita ti Maria?
1: Idpasaraya tadaw ko onom lah. Mila ka boy?
0: Oh, iti lo kakadayan kyo. Bah, milo nagibo di Maria. Sarong kong pukul lo kya meron ba kita di Maria?
1: Jam kedua sesedepan lah.
0: Bah, rumi ketok ko Iko Maria.
1: Bah, makada ketika lain kya boy.
0: Onggo-onggo ngayon ko Iko Maria. Milo ko pun alait nga sekira rumah badika. Ay sasabab pun alait karikat magti Iko Maria.
1: Katok-katok kang biasa. Na pun makibelanja, kyo.
2: Tokobok at rampos. Bangkat ko okay. Turos. Ay, sa kunilihan turos. Ay, nakurinig yato. O siya, nagtitundundo ko. Rumo ba ako tamalot ba di? Eh, monoboy. Kamonoboy. Message ni Maria. Kurati. Oh boy. Alaid o kanto gargot dito yung boy kadigo Maria. Alaid? Pero minit. 5 minit? Hopod minit? Setengah jam? Ngurusikul memang megal ditika.

0: kasayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

di pangal asinga kapo ang kiningaw kirimbay hitu pailirai akita kirimbay ralom pahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramai.